sisi ya uwe. Yafu wa makusa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kusa. Taka, taka, umbusa, taka. Nesa.